0: bakit ayaw kang palabas si Alvin El Chico? Magtrabaho ka daw kasi
1: na... Mahal akong mag-OT tapos ayaw akong palabas.
2: Hindi. Kaya sasamaan mo daw kami. Trio na daw pangalan ng
0: dahil
2: programa.
0: Dahil napakalaki ng sahod mo. Dapat tatlong programa ang inuupuan mo. Oo nga.
1: Gusto mo sabihin ko kung magkano?
0: Magkano?
2: Ito na lang sabihin mo, partner.
0: Ano? Yan o, 8:03 na po ng umaga.
3: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
4: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang dinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Basa, ang Temaro. Kasama ang lutianang Basa, Doris Bigornia.
5: Ganda!
4: At balita ang Temaro, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Nabubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!
6: Good morning!
5: Love, love, love!
2: Good morning!
0: Magandang umaga! Dahil maganda ang pagbukad, tama? Nakabukad ang araw. Tama ba?
2: Anong bukad naman, partner?
0: Nakabukad.
2: Di ba bulaklak yun?
0: Kaya nga, nakabukad ka.
2: Bukang liwayway, di ba? Iba pala yun.
0: Iba pa.
2: Mali pala.
0: Mali.
2: Okay, na umaga mga kapatid.
0: Masang importante, andyan ang araw ngayon.
2: Importante ba wala yung Basa NLEX,
0: yun
2: partner?
0: Yun nga. Sinabi na, ay salamat naman, tapos na ang pag-ulan. Hindi po doon natatapos. Yung baha, andyan pa rin, oh, Parang antigas ng ulo. Ayaw
2: alam mo, partner, sila Fritz Selim, binigyan ako ng tarpaulin. Congratulations for passing NLEX San Simon.
0: Winner yan, winner. Talagang congrats, partner. At ako ay natutuwa at ikaw ay nakabalik na sa civilization.
2: Kaya
0: kahapon nakabalik ka na.
2: Oh, yun, 9:30 ako nun nakarating nung nag-usap tayo.
0: So hindi pa rin tayo, hindi ka pa rin nakaabot.
2: Hindi pa nakaumabot talaga.
0: Pambihira naman. Ano nangyari, NLEX? We deserve an explanation. Ako sinasabi, libreng tol, hindi paliwanag ang kailangan ko.
2: Tanggalin nyo yung tubig dyan. Hindi
0: tama.
2: Yan first time. Kasi may mga nakita ko, binuhay partner ng mga netizen. Magandang umaga, ako po si Robert Mano.
0: Ako naman po si Doris Bigornia.
2: At ito na nga, binuhay ng mga netizen partner, yung mga banner. Dahil several years ago, ganoon na din naman yung eksena. Ang haba ng mga traffic. Ang banner pa nung isa, parang September 8 umalis, September 9 nakarating. May mga ganoon. So, ibig sabihin, hindi ito first time na experience natin.
0: Kaya
2: na
0: nga.
2: Dyan.
0: Kaya nga, ang panawagan, hindi na nga panawagan eh. We demand an explanation. Bakit nagkakaganyan?
2: Okay, nagpaliwanag na nga sila kahapon.
0: Kaso,
2: anong gagawin natin sa paliwanag doon sa 11 oras naming sinagupan traffic? Si Senator Lito Lapid, partner.
0: 10.
2: 4 a.m. umalis nung Monday. Alam mo ang oras nakarating? Sawa ng Diyos. 4 p.m. nakarating ng Senado.
0: Sus Mario.
2: Hindi siya naka-attend ng impeachment trial. Isang oras na late sa session. Dahil dyan, Senator Robin Padilla, ganun din. Sumabak din sa napakahabang traffic sa NLEX. Ay, grabe talaga. Tapos, sasabihin, partner. Mag-alternate route ka. Sinubukan ang alternate route. Mas mahabang oras ang traffic, mas walang galawan ng mga sasakyan.
0: Kita
2: o paano? Saan ka?
0: Kaya nga, ginawa ng NLEX, ng mga opisyal ng NLEX?
2: Baka nag-countdown for Christmas? 114 pwede, days to go?
0: Pwede. Ali nga kayo. Napakalaking perwisyo ang nangyari niyan. At ikaw mo nga, hindi lang itong unang beses na nangyari yan. Bakit paulit-ulit? At hindi nyo ginawa ng paraan yung huling nagkaroon ng ganyang Carmageddon?
2: Mm.
0: O, di ba? Baha din ang naging rason doon. Naalala ko, partner,

0: alam mo, ay, diesel mo.
1: Meron, partner.
0: Oh, di tumirik.
1: Nanawagan sila talaga kasi hindi nila in-expect na ganun katindi yung traffic na hindi naman sinabi ng NLEX pala na kapag pumasok kahit nasa Candaba Viaduct kayo, plus 7 hours
0: kaya
1: bago kayo makatawid ng San Simon. Kung ganun yung sinasabi dapat, kaysa heavy traffic.
0: Eh, alternate ka, wala nga rin.
1: Wala ka, puro baha nga. Partner, may nakita ako the alternate, sabi. Gumamit ng app para sa kalsada. Dinala sa plus bahang mga lugar.
0: Ay, sus.
1: O, syempre, hindi alam naman nung app na baha doon sa area. Doon sila itinuro. Sunod lang sila ng sunod. Madilim, gabi, pagkita nila, lumulutang na yung sasakyan nila. Diba?
0: Ay, naku, alternate habang, pala, ha? Habang mahimbing na mahimbing po ang tulog ng mga taga-NLEX. Diba? Kaya nanawagan tayo kay pare ko.
1: Ay,
0: si MVP, dito. hindi na po yata ito nakakatuwa. At hindi na po yata ito dapat ipawalang bahala ng inyong administrasyon.
1: Baba kasi talaga yung banda dyan, partner, sa Tulaok Bridge sa San Simon. Diba, hindi naman siya diretso na kalsada, lulubog ka na ganun.
0: Dapat alam yan ng mga inhinyero ninyo, ng mga arkitekto ninyo. Ako, hindi ako inhinyero, pero dapat yan, nakita ninyo noon pa. At may nangyari na nga, bakit hindi nyo ginawa ng paraan?
1: Diyos ko, kahapon trackers ang kausap natin. Sobra-sobra na, naka times 4 na yung gastos nila, hindi pa rin naitatawid yung mga products. Kapag nasira, sila pala magbabayad dun kasi part ng agreement nila yun. Diba? Ngayon,
0: doble, triple gastos sila.
1: Kaya nga, tapos pagkatawid, hindi nila pinababalik. Wala na munang magpipick up sa mga pantalan kasi nga, masasayang lang din ang biyahe nila at sobrang pagod at exhausted ng mga driver naman nila.
0: Kita nyo lang. Hindi ko alam kung paano ang gagawin na paliwanag ng NLEX, pero siguro mas maigi na bayat maya ay magpaliwanag kayo, hindi yung wala kami naririnig mula sa inyo kasi lalo pong nagsasabunot ang mga tao dahil
1: dyan. Tsaka hindi po pwede, partner, na ganito lang natatagapin natin at sasabihin lang nilang traffic po kasi po may baha.
0: May baha.
1: Hindi pwede. Expressway nga kayo . Sabi nga sa Senado kapon, paano pa sila tinawag na expressway kung ganyan? Walang galawan, di ba? That's too much. Kawawa ang taong bayan na napupwersang dumado. No choice ka kasi nga, baha din naman doon sa ibang lugar. Wala ka may ikutan. Iikot ka doon sa may alternate route sa may Gapan. Ganon din naman. Gridlock, wala din daw galawan.
0: Tapos ikot pa.
1: Tapos ikot na mahaba. San ka pa?
0: Ay, nako. Pero magpasalamat tayo, Robert, at ikaw ay nakarating din sa civilization.
1: After 3 days, pag hindi pa naman ako nakarating, lalakarin ko talaga.
0: So, saan ngayon ba na-resolve na o hindi pa rin?
1: Kakatingin ko lang, partner, doon sa group, nagreklamo pa rin sila.
0: Mario Sef.
1: 6 p.m. nakarating ng San Fernando approaching San Simon. 3:33 pa lang nakatawid.
0: Diba? Mario
1: Sef. Good luck talaga sa atin.
0: Good luck. Magdasal tayo na hindi na umulan para hindi pa dumagdag pa ang problemang yan. Pero sa ngayon, NLEX, por Diyos, por Santo naman, gawan nyo ng paraan. Wala akong pake kung anong klaseng paraan yan, pero gawan ninyo ng paraan dahil kaawa-awa ang mga motorista.
1: Saka silang in charge dyan, dapat doon pa alam na nilang ginawa yan, naresolbahin yung mga ganyan.
0: Kalaki-laki ng mga singil ninyo, tapos
1: kaya nga,
0: ganyan, di ba?
1: Magbabayad ka para sumagupa sa matinding traffic. Ay, nako! Eto na lang tayo, partner.
0: Sige.
1: Alamin po natin ang sitwasyon. Punta tayo sa Cubao Bus Terminal. Tingnan natin kung may bumabiyahing pa norte. At hindi kaya nag-request ng dagdag pasahe dahil sobrang traffic, partner.
0: Ayan lang.
1: O sa ruta. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Dico Bagsik. Dico, good morning.
2: Good morning sa inyo, Robert at Doris. Pero mukhang hindi good ang morning, syempre, ng mga kapamilya natin na babiyahe ngayon na nadadaan sa NLEX dahil patuloy pa rin yung tukod ng traffic dyan. Nung nadaan ako kanina umaga, nung papasok ako, galing ako ng Malolos, Bulacan, pero yung dulo, yung tail end na kaninang mga around bandang 5:30 yan ng madaling araw or 5, ang tukod na ay nandoon na sa bahagi ng Balagtas, Bulacan, dyan sa may Shell of Asia, ganyan na kahaba yung tukod ng traffic dyan sa northbound, yung mga papunta ng San Simon at Tulaok Bridge sa NLEX. Pero dito sa paglilibot ko sa iba't ibang bus terminal sa Cubao,

0: yung mga papuntang norte ay patuloy pa rin ang biyahen ng bus. Ito ay kahit patukod nga itong traffic sa NLEX magpahanga ngayon dahil sa mataas na pagbaha sa bahagi ng Tulao at San Simon sa Pampanga. Pero sa paglilibot ng Radyo Patrol dito sa mga bus terminal, kapansin-pansin Robert at Doris, nakakaunti ang mga pasaherong naghihintay ng biyahe o bumibili ng tiket kumpara nung mga normal na araw. Ayon sa isang bus terminal master na nakausap natin, bagamat walang kanselasyon ng mga biyahe, pinaalalahanan nila ang mga pasahero ng sitwasyon sa North Luzon Expressway magpahanga ngayon at nagbibigay na rin sila ng babala sa matagal na biyahe kumpara sa normal na araw. Nandito ako ngayon sa bus terminal ng Victory Liner sa Cubao at makakasama natin ang kanilang terminal master dito para alamin natin kung gaano ba yung inaabot ngayon ng biyahe ng mga bus kung sila ay papunta ng norte, ay kung sila ay manggagal na norte at papunta dito sa Cubao, Quezon City. Ito si Sir Romel. Sir, kamusta po ang biyahe ng mga bus? May mga nakabalik na ba na biyahe po ng bus ngayon dito sa inyong terminal?
1: Yes po, meron po mga nakabalik na galing ng norte, Zambales, Baguio, Pangasinan. Kaso nga lang po, yung mga driver natin ngayon ay talagang pagod po. Halos na doble po yung oras ng travel time po nila.
0: Kung sa Baguio, sir, gaano yung tagal ng travel time nung bago magkaroon itong aberya nga sa bahagi ng San Simon at yung travel time ngayon na matindi yung traffic po doon?
1: Umabot po na 5 to 7 hours po yung additional na oras na tina-travel po dito.
0: Okay. And then ano po yung naging discarte nyo ngayon dito naman sa mga sumasakay sa mga pasahero dito sa inyong terminal na papunta po ng norte? Ano yung discarte nyo sa trip at ano yung sinasabi nyo doon sa mga pasahero po?
1: Sa ngayon po, naka-merge trip po tayo. Lahat po ng booking natin, kinukombine po natin para hindi rin po masayang yung ating biyahe po. Kinakausap din po natin yung mga pasahero po natin. Humingi rin po kami ng pasensya dahil sa abala ng nangyari po.
0: Right. Okay. Maraming salamat po.
2: Dito, ihabol ko lang kay sir. Yes. So, saang ruta sila dumadaan ngayon kung matindi yung traffic dyan sa may Pasan Simon? Di ba may iniikutan ba sila na iba?
0: Tama, Robert. Naglabas ang NLEX ng alternatibong ruta kahapon. Pero sir, ang tanong po ni Robert Mano, isa po sa anchor ng ating programa, saan ngayon umiikot yung mga bus gayon nga na ang magpahanga ngayon ay tukod pa rin ang traffic po dyan sa bahagi ng San Simon at Tulao Creek?
1: Yung mga pabagi namin, Pangasinan, nag-exit po sila ng Balagtas exit. Then umiikot po sa Bulacan po, Kabanatuan. Ganyan po yung daan po nila. Medyo malayo po talaga yung iniikutan.
0: Pero sir, nabanggit nyo sa akin kanina, malayo inuukutan at mas matagal pa rin yung biyahe dyan sa alternatibong ruta na yan. Ano po ba nangyari?
1: Marami rin po kasing sasakyan at meron din po mga baha na nadadaanan. Kaso possible naman po, kaso nga lang po, yung mga tracking kadalasan, napakarami po din dumadaan doon.
0: Okay. So yun nga, Kuya Robert, kahit pa may alternatibong ruta, mas matagal yung nagiging biyahe dito. Kaya naman yung mga bus, yung mga driver nyo, ay pinipili na rin na talagang tsagain itong pagdaan dito sa bahagi ng NLEX sa Tulao Creek.
1: Yes po, yung iba po, yung mga sinasabihan na lang po namin na mas maganda sa Baya San Simon, Tulao Creek, sa NLEX, gawa naman po na umuusad naman po yung pila kaysa naman po sa dumasa sa pinakamalayo po daan.
0: Okay. Yun nga, ang sitwasyon ngayon. Uh-oh. Yes, Doris.
3: Dagdag ko lang na tanong kay sir, hindi kaya darating yung punto na sasabihin na lang ng mga bus companies na hindi na kami muna babiyahe kasi talong-talo. Di ba?
0: Tama. Sir, ang tanong po ni Doris Bigoy niya, hindi daw po ba dadating tayo sa punto na kayong katulad yung mga bus company ay magkakansela na lang, hindi na lang babiyahe. At dahil nga, siyempre, malaki rin ang lugi sa gasolina, sa oras, at siyempre sa pagod ng inyong mga tauhan.
1: Dahil na sa pampublikong ginagampan lang po namin yung aming tungkulin. Kaso nga lang po, dahil nga para mabawi po namin yung lost income po, at least nagko-combine booking kami at nagme-merge trip po.
0: Pero wala namang pagtaas, sir, sa pamasahe po?
1: Sa ngayon po, wala po kami pagtaas. Ganun pa rin po yung pamasahe po.
0: Okay. Yun ang Doris, okay. Ang kanilang diskarte. Yes, Robert.
2: Sige, sana yes. Yung mga pasahero magtsatsaga din niya ng matinding partner.
3: Talaga, dahil walang ibang paraan eh, di ba?
2: Oh, imagine mo, ilang araw to, Monday, Tuesday, pangatlo ngayon, Wednesday. Actually, weekend pa daw eh, sabi ng mga trackers eh.
0: Hey! Tama yan, Robert at Doris. Yun nga, no, medyo, siyempre, lahat na rin talaga, ultimo itong mga bus company, hindi lang yung mga pasahero at mga motorista ang nag-a-adjust dito nga sa sitwasyon sa NLEX. Pero maalala ko lang nung mga nakaraang pagkakataon na, no, nung nagkaroon din ng ganitong klaseng aberya sa NLEX, ito yung may sumadsad na truck, ano, doon sa bahagi naman ng Marilao Bridge. Ang secretary pa niyan ay si dating secretary Vince Dizon. Nung nangyari yan ay inutos na niya, no, yung suspension ng pagbabayad ng toll sa NLEX. Kaya naman tinanong natin ngayong umaga din, ano, si Transportation Secretary Bonnie Lopez kung maaari ba or may plano din ba ang DOTR na iutos ang cancellation pansamantala lang naman ng toll, ng pagbabayad ng toll dito sa bahaging ito ng NLEX dahil nga sa laki ng perwisyo sa mga motorista. Pero wala pa siyang sagot.
2: Kasa sa Senate, ganun din ang sinabi. Dahil perwisyo yung ginawa na nangyari na sa NLEX, wala mo nang bayad sa toll. Huwag mo na kayo barriers up. Ganun, partner.
3: Ilang oras ka mo, yung kagaya ikaw, ilang oras yung sinuong mo?
2: Mag 7 hours ka na, mag 8 hours ka na. Nakadalawang duty ka na.
3: Tapos magbabayad ka pa.
2: Magbabayad ka pa.
3: Luging-lugi naman ata yun.
2: Magugutom ka, tapos ihing-ihi ka pa.
3: Saan ka pupunta? Yun, sa lalaki, okay lang eh. Pwedeng magagawa ng paraan ka. Ang babae, mahirap. Lalo na yung may mga karamdaman. Paano yung may karamdaman?
2: Tama, di ba? Ay, naku, Nico! Thank you.
0: Yes,
2: thank
0: Robert. You. Maraming salamat sa inyo, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, GGMM.
2: Samantala, mula sa Cubao Bus Terminal Partner, punta tayo ng BITX. Yun daw ilang biyahe patungo ding norte. Apektado na rin na batid din traffic sa NLEX. Ang detalya mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
4: Robert at Doris, asahan ng ilang kansilado at delayed na biyahe mula Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX patungo sa iba't ibang lugar sa Northern Luzon. Ito yung sinabi sa Radyo Patrol ng ilang dispatcher ng bus sa PITX dahil mabigat pa rin nila ang traffic sa bahagi ng North Luzon Expressway o NLEX ngayong umaga. Kansilado yung biyahe patungong Baguio na aalis sana mamayang alas 8, alas 9 at alas 11 ng umaga. Kansilado rin yung ilang biyahe ng bus patungo Mariveles, gayon din ang biyaheng Olongapo na alis naman sana kaninang alas 6:30 ng umaga pa rin. Ayon sa mga dispatcher, matagal kasi bago makabalik yung kanilang mga bus sa terminal, kaya kinakansila muna yung mga biyahe. Imbis na oras-oras ang alis ng kanilang mga bus mula PATX, ginagawa na lamang anilang tuwing 4 na oras ito. Wala naman tayo na matang stranded na pasahero sa terminal kanina, pero may ilang hindi maiwasang mainip sa paghihintay ng bus.
5: 5:30. Tapos kumuha ko ng ticket. Ayun, yung sabi sa akin, tibinihin ba yung bus aalis? Pero yung bus na dapat pupakyan, wala pa.
6: 5:30. Tapos kumuha ng ticket.
7: Naunawaan mo naman yung situation.
6: Hanggang ngayon.
4: Yan ang mga tinig na Bilito at Erickson, mga pasahero yan na Robert at Doris na naghihintay sa PITX sa papunta silang Olongapo habang si Erickson naman ay biyaheng Pampanga. Nakwento nila sa atin kanina na dumating sila doon sa terminal mag-aalas 5:30 ng madaling araw. Aalis sana yung kanilang mga bus patay doon sa kanilang ticket kaninang alas 7 ng umaga. Pero ang nangyari, nakita natin dumating lamang yung kanilang bus kanina mga pasado alas 7 na. Yung sabi rin sa atin, Robert at Torres, nung ilang mga dispatcher ng bus at yung mga nagbebenta ng ticket, wala iba't ibang bus liner na nakausap na natin dyan sa PITX, nadidelay yung kanilang mga biyahe ng hanggang 4 o 5 oras dahil nga dun sa tagal ng turnover o pagkabalik ng mga bus mula dun sa kanilang mga destinasyon na papunta sa terminal. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Lake. Yes, Doris.
3: Meron ba isa mga ganyang klaseng pagkakataon? Meron bang mga libreng pagkain? Ibibigay ba ng bus company yon? O maski man lang patubig?
4: Kanina, Doris, wala tayong nakita na may pinamimigay na libreng almusal o tubig doon sa namula doon sa mga bus liner. Pero mangilang-ilang lamang din, Doris, no, yung nakita natin naghihintay na makasakay ng bus. Ang nakwento kasi sa atin ng dispatcher, kapag mayroong delay sa kanilang mga biyahe, ay yung mga nakapag-book na ng kanilang mga ticket ay mine-message nila, tine-text nila na magkakaroon nga ng delay. Kaya posibleng paliwanag nyo sa atin, yun yung dahilan kung bakit kaunti lamang yung nagtungo pa doon sa terminal kanina.
3: Ayun, o kaya bring your own baon.
2: Eh kaso, kapag uminom ka naman ng uminom ng tubig, ayun, ang problema mo naman,
3: antay tayo dyan.
2: Pag CR mo.
3: Oo, ayun.
4: Malikuran.
3: Correct.
2: Ay. Wala man lang portalet doon na
3: wala
2: inilalagay.
3: Wala man lang ganun.
2: Alam mo, nakita ko nung Monday, partner, yung mga babae, naglalakad talaga, kaso, baha din yung gilid eh.
3: Mariyo,
2: o saan sila magwiwiwi, di nila alam, no. Umiikot sila.
3: Ko.
2: Ay, nako. Zeus, salamat.
3: Salamat.
4: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, TZMM.
2: Maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol.
8: Basta't may nangyari, naka-report agad sa TZMM. Radyo Patrol sa Istreta. Tandem ng bayan sa TZMM.
3: Bakit? Ano sasabihin mo?
2: Eh, kasi na-excite ako dito, partner, dahil nakaka-bad trip naman talaga yung traffic na yun sa NLEX.
3: Ano?
2: Pero sa mga nasa tahanan natin,
3: uh-oh,
2: o sa mga kahit na bumabiyahe po kayo dyan sa NLEX at nakikinig kayo ng radio,
3: uh-huh,
2: may good news po kami ng aking partner sa inyo, ha?
3: Ay,
2: sa mga nakikinig po sa radio, mayroon po tayong regalo mamaya sa swerteng listener.
3: Wow!
2: May money ka. Alam na yan, ha? Abangan nyo yan. Abangan nyo yan.
3: May money ka.
2: Yeah.
3: In Tagalog.
2: Pengi nga ka.
3: Tempera. Abangan nyo po yan at patuloy kayo makinig para kayo ay mamalay mo. Ikaw ang maging maswerte ngayong araw na ito.
2: Diba?
3: Oo, yung mga nagsasabunot dahil sa traffic.
2: Eh, tune in nyo po sa DZMM yan.
3: Kahit pa paano, maibsa lang konti ang inyong
2: kasama
3: na kalooban.
2: Malay nyo, may pabili kayo ng burger.
3: Pa-burger ba dyan? Diba?
2: Oras!
3: 8:25 ng umaga.
9: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at lemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: PMM.
1: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Ring, ring, go away!
1: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
2: Cough, cough, wet away!
1: Yay! Pambatang lagundi, Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: May Monica sa DZMM. Question of the day. Sino ang nagsabi ng linyang, hindi ako ang pangulo ng aking pamilya? Hindi ako ang pangulo ng aking kaibigan. A. Senate President Sherwin Gatchalian. B. Dr. Jose Rizal. C. Pangulong Bongbong Marcos.
3: Money, money, money.
0: Para makasali, i-text lang ang DZMM 630 space pangalan space area kung saan kayo nakikinig space letra ng inyong sagot at isend sa 0919-278-3000. Sali na para may money ka sa DZMM.
4: Tagulan na. Puso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
5: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Trenchy sa TCMM. Kasama si Jane Castaneda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa TCMM. Kasama si Jane Castaneda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
6: Basta AM DZMM.
7: Tuloy-tuloy lang ang kulilan. Mapaseryoso o nakikisaw sa ulan.
8: Ito ang Tandem ng Bayan.
9: Good morning!
10: Sa mga nakikinig sa DZMM Radio Patrol sa East 30, partner.
11: Ano yan?
10: Napakinggan na nila yung tanong.
11: Ay, ganyan.
10: Sa ating My Money Ka ngayong Wednesday morning.
11: Nice. O, edi isipin nyo na, di ba? Baka sa susunod kayo. Pero sa araw na ito, napakinggan nyo na ang tanong. Na.
10: Oh, kaya ano pang hinihintay? Mag-text na po ng inyong sagot sa 0919-278-3000 at makakausap po natin mamaya ang swerteng listener na may tamang sagot at maaari makatanggap ng siyempre, Berna, regalo.
11: Wow.
10: Mula po sa DZMM.
11: May ribbon pa yan, may ribbon.
10: Ay, may ribbon. Gusto ba ninyo, may turnover pa?
11: Ayan.
10: sige na, text na po kayo.
11: May money ka.
10: Aha.
11: May money ka.
10: May money ka.
11: Hindi magic ah.
10: Ay, hindi. Money yan, money.
11: Money, money. Okay.
10: Samantala, kuha muna tayo ng report ng Radyo Patrol. Limitadong biyahe pinatupad sa isang bus terminal sa Sampaloc, Maynila dahil sa traffic sa NLEX. Ang detalye mula kay Radyo Patrol Trish Alindo. Trish.
12: Good morning, Robert at Doris. Posibleng wala mang benteng bus ang babiyahing rutang norte ngayong araw dito sa Florida Bus Terminal sa Sampaloc matapos maipit na yung karamihan ng kanilang mga bus sa North Luzon Expressway dahil sa baha sa may San Simon sa Pampanga. Nagpatupad ngayong araw ng limitadong biyahe yung terminal at naghalo na lamang ng dalawang destinasyon sa isahang pasada para maserbisohan yung ibang pasahero. Ayon sa dispatcher ng terminal, deluxe bus o yung pinaka-regular bus lamang nila, yung makakaalis ngayong araw habang walang babiyahe na executive sleeper bus o yung may mga mahihigaan na klase ng bus. Dagdag pa niya 12 hours hanggang isang araw kung abutin o bago makabalik yung kanilang mga bus na karamihan ay mula sa Tuguegarao.
13: Yung mga regular trip po natin, maraming cancel po kasi maraming bus na hindi nakabalik. Naka-executive, wala po tayong biyahe. Relax lang po yung available na bus natin. Nakunti lang yung bus namin na
12: sa isang driver ng bus sila dito na bumiyahe at maipit sa NLEX, lalo na kung wala naman itong kapalitan na magmamaneho. Pakinggan natin yung naging payag natin dun sa driver ng bus dito sa terminal.
9: Kami sa haba ng traffic, naubos yung biskwit, gutom na ma'am. Wala nga, alis kami ng 8. Dati sana kami sa 3 karo 9. E magiging madaling araw dahil dating namin sa Pilitara. Kung hindi mo na kaya, ito na biyahe. Alam, Pilitara, single track yun eh. Nice yan naman yung Florida ma'am. Kaya yung ibang pasero, halimbawa mga service, naihi sila eh. Tinatawag namin para katulog konti na, ganun lang ma'am.
12: Yung sinasabi ng mga aviso ng mga driver dito, Doris at Robert, bukod sa mahabang pasensya, mas mainam na magbaon na rin sila ng tubig at pagkain sakali mang maipit na mismo sa NLEX. Mabuti na lamang din na Robert at Doris, may CR itong deluxe bus nila, kaya hindi problema ng mga pasahero yung pag-ihi. Paraan na lang din nila ng pagtulong dun sa iba pa nilang nakakasabay na naipit sa NLEX yung pagpapagamit nitong CR na to. Kahit hindi ka kilala, pwedeng pumasok sa kanilang bus daw para makiihi. No choice sila kundi ma-stuck sa NLEX kasi dahil yung mismong other route nila na usually pwedeng daanan gaya sa may San Ildefonso sa Bulacan ay ipit na rin yung mga motorista na nadaraan doon. Yan ang balita, ang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trista Lindo, DZMM.

0: CMM.
1: Sabi ko nga, yaman din lamang, nakakamot ako ng ulo part.
2: Yaman din lamang.
1: Na ha? Mga biyahe na yan, na-apekto. Yaman din lamang, pinag-uusapan natin yan.
2: Daming apektado.
1: Mm-mm.
2: Ay, nako. Nakakainit ang ulo. Ang daming perwisyo.
1: Kaya, eto, isa pa to. Kausapin na natin, direktasa natin. Mm. Ang Executive Director ng Provincial Bus Operators Association of the Philippines, o PBOWAP, si Sir Alex Yage. Sir Alex, magandang umaga po, Doris at Robert.
2: Good morning.
3: Good morning.
4: Magandang umaga, Ma'am Doris, magandang umaga, Robert, at magandang umaga sa lahat na nakikinig at nanonood sa inyong programa.
2: Oh, magandang umaga nga ba, Sir Alex?
4: Well, at least tumigil na yung ulan at yung mga southbound trips, yung mga going to Manila, as of the latest na advice sa amin ay... Tuloy-tuloy naman yung mga galing probinsya papuntang Manila, walang problema. Yung ating biyahe rin na papuntang norte, papuntang Cagayan Valley, Central Luzon, at papuntang Bataan and going to Cagayan Valley, ay tuloy-tuloy din, although we expect na magkakaroon ng delay dahil magkakaroon ng mga road interruption, ano? Meron silang advice kasi ang NLEX, aesthetics management, merong mga lugar na makaka-encounter kami ng traffic na yun nga, kailangan natin ng mahabang pasensya kasi madidelay yung biyahe.
2: Opo. Sa anong mga lugar po ang pinpoint nila na magkakaroon daw ng kaunting aberya na naman?
4: Well, ang sinabi nila kasi din sa latest advisory nila, ang actually, Ma'am Doris, meron kaming group chat ng NLEX at saka ang ating mga kasamahan sa PBOWAP, ano? At ito ay 24 hours, so namomonitor namin yung traffic sa NLEX, SCTEX, TPLEX, kaya nakikita na alam namin kung alin yung mga ruta na apektado.
2: Apo,
4: so
2: apo.
4: Ang build up kasi ng tubig ay concentrated doon sa may San Simon area. So San Simon area, yan ang connection niyan eh. Pag lumabas ka ng San Simon, ang labas mo yan, papunta ka ng Santa Ana, Gapan, at ang labas mo niyan ay doon sa Maharlika Highway. Papunta ng papasok ka ng papuntang Kabanatuan. Pag diniretso mo na yan, pag nakalampas ka na doon sa San Simon area, viaduct na yan, tapos makakadiretso ka na all the way to SCTEX, APLEX. So wala nang problema. So ang main issue dyan ay yung San Simon area, hindi passable sa mga class 1 vehicles. So pagka mga kotse at saka yung mga other class 1 vehicles, mahihirapan sila na dumaan doon sa San Simon area. So
2: opo.
4: Open ito sa class 2 sa mga buses at sa mga truck. Unfortunately, meron tubig niya kaya daan-daan at kakakos ng traffic build-up.
1: Opo, pero kaso Sir Alex, yung sinasabi nating San Simon lang na yan, yan lang naman talaga ang punot-dulo ng traffic.
2: Lunes
1: sa NLEX. Oo, weekend pa, partner.
2: Weekend.
1: Hindi lang isa, dalawang oras eh. Doon sa mga post po sa social media, kahit last minute, i-check po natin ngayon, 5 hours, 6 hours, 7 hours bago makatawid. Kaya po yung mga bus drivers na nakausap din po ng mga reporters namin sa nasa labas, sa kabukan po ng organisasyon ninyo, magbawas ng biyahe. Kasi ba mga bagay na magbawas natin ng biyahe dahil sa napakabagal na pagdaan dyan sa San Simon, yung turn around ay apektado din po at pagod yung mga driver.
2: Oo.
4: Tama ka doon, Robert, ano? Kaya ang minumungkahi namin, suggestion namin sa mga ating mga pasahero na pauwi ng labas ng Central Luzon at Cagayan Valley at Ilocos Region, kailangan makipag tinatawagan nila yung kanilang paboritong bus operator papuntang norte, at alamin yung mga biyahe na tuloy-tuloy naman lahat ng biyahe. Of course, may mababawasan kasi yan, kasi meron naman mga pasahero na hindi na tutuloy muna, maghihintay sila ng mas magandang panahon, no? Pag wala nang traffic. Pero tuloy-tuloy naman ang biyahe, kailangan lang magipag-untayan sila sa kanilang mga napiling operator na gagamitin.
2: Opo. Pero Sir Alex, yung mga babiyahe, mga ilang oras ang dapat nilang idagdag sa kanilang travel time para sila ay makasakay ng matiwasay at hindi masyado maharap doon sa napaka-traffic na sitwasyon dyan sa San Simon?
4: Actually, Ma'am Doris, ng mga nakaraang araw, umabot ng minimum of 5 hours to 10 hours ang delay ng traffic. So, ang yung mga bus na may mga CR o toilet sa loob ng bus, hindi masyadong nahirapan yung mga pasahero. Kasi meron sila nagagamit na CR. Pero yung mga bus na walang CR, so at nakita mo ba doon sa area na saan ka na traffic, may konting problema yung mga babae, no? Kasi mahirapan sila sa paggamit ng wala silang magagamit na restroom. So actually yung mga driver naman, katulad na narinig ko doon sa report, yung mga ibang bus na bumiyahe na merong CR sa loob ng bus, ay kahit na hindi pa nga pasahero, pinagamit nila yung mga CR, para lalo na yung mga babae, para makatulong din tayo doon sa mga bumiyahe na kasama natin papuntang norte.
2: Oo. Pero wala po kayong kumbaga may advice na ano ba yung, kasi sabi ni Robert nga, may sinabi alternate route, pero ganun pa rin, baha din,
1: matraffic
2: din. So ngayon ba ay medyo naging klaro na yan? Meron na ba talagang alternate route na talagang pwedeng daanan nang sa ganun ay mabawas-bawasan po yung susuungin nila na traffic?
4: Well, ang binanggit ng doon sa group chat namin, sinabi nila na yung CCLEX, Central Luzon Expressway, ito ay alternate route. Kaya lang, bago ka makapunta doon sa CCLEX, dadaan ka sa Maharlika Highway. Ang Maharlika Highway naman ay open naman ang Maharlika Highway. Ang unfortunately, lubok-lubok na yung kalsada dahil naapektuhan nung maraming kalsada dyan sa Maharlika Highway ay nasira. So, masyadong mabagal ang biyahe, uncomfortable, pero ang at least may papayo natin sa ating mga mananakay ay tuloy-tuloy lahat ng biyahe, lahat ng
1: Oo, okay. Tama si Sir Alex. So, coordinate lang muna kasi may mga ilang biyahe every 4 hours, sabi, di ba, sa mga bus terminal. Kasi para mas ma-accommodate,
2: tama.
1: Imbis na per hour, hourly, umaalis yung mga bus.
2: Correct.
1: So, i-double-check po ninyo, ha?
2: Oo.
1: Sige, Sir Alex, maraming salamat po.
2: Thank you.
4: Maraming salamat, Ma'am Doris, Ma'am Robert. Thank you very much for pagkakataon.
1: Okay. Salamat po at good morning si Sir Alex Yagi, Executive Director ng Provincial Bus Operators Association of the Philippines o PBOAP. At dahil dyan, isa munang
0: GZMM Radio Patrol's Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
1: Ito na po, alerto tayo sa brownout. Ang Visayas Grid. Ito na naman, partner Visayas
2: again?
1: Grid. Again.
2: Uh-huh.
1: Naka-red alert po kayo, 3 p.m. to 4 p.m. at 5 p.m. to 9 p.m. At yellow alert naman po ang Visayas Grid, 1 p.m. to 3 p.m., 4 p.m. to 5 p.m. at 9 p.m. to 10 p.m. So ibig sabihin, manipes sa reserbang kuryente. But yeah, wait, there's more.
2: There's more.
1: Ang Mindanao Grid naman po, ha, naka-yellow alert kayo, 1 p.m. to 4 p.m. at 5 p.m. to 8 p.m.
0: Radyo Patrol Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
2: Mag-iipon kayo ng kuryente.
1: Paano?
2: Parang tubig lang, ano?
1: Power bank?
2: Power bank. De, maging masino po tayo sa paggamit ng ating kuryente nang sa ganun ay hindi po masaid. Oo, wala na tayong magagawa. Araw-araw, yellow, red.
1: Naglalaro, parang nagrarap ka na dun, partner.
2: Yellow, red.
1: Ay, nako, bago saan pa tayo makarating.
2: Tinatawanan natin yan, pero napakahirap po yan, lalo na po dun sa mga may negosyo.
1: Totoo.
2: Na apektado. Hindi pa, doon nga lang sa bahay-bahay, mga residente, napakalaking perwisyo na po yan. Pero, kung tayo po'y makikipagtulungan, baka sakali may kaunting liwanag. Mali yata.
1: Parang natakot ako doon, partner.
2: Oo nga.
1: Ay nako, pinag-uusapan po natin itong epekto pa rin ng habagat. Mula doon sa matinding traffic sa NLEX, sa mga pupunta po ng Pangasinan, na ba nasa state of calamity po ang Pangasinan dahil sa habagat at mga bagyo. At para mas mabigyan pa po tayo ng paliwanag higil po dyan, makakausap po natin ang mismong governor ng Pangasinan, si Governor Ramon Monwon Gico III. Gov, magandang umaga po, Doris at Robert.
2: Good morning, Gov.
3: Yeah. Morning, Robert and Doris.
2: Opo, update lang po. Ano nangyari at kayo po ay nasa state of calamity na?
3: Opo, nag-declare na po kami ng state of calamity because of the number of yung affectation. Mahigit 1.2 million individuals were already affected. Kaya it's just standard for us to declare it.
1: Yung pong mga
3: para rin po magamit ng mga at ahensya yung kanilang mga pondo at sa recovery, yung certain individuals could also avail of yung ibang mga financing and loans, at saka yung mga price mga price ng mga basic commodities ay magkaroon po ng price freeze. So yun po yung mga ilan sa kadahilanan kung bakit po tayo nag-declare ng state of calamity.
2: Opo. Ilan po ba yung mga, meron pa kayo mga evacuees?
3: Meron pa po. Meron pa pong mga, as of 5 a.m. today, may mga 488,719 meron pa pong 3,256 families, equivalent to 10,559 individuals, no, ang nasa evacuation center.
1: Opo, Gov, ito po mga pangunahing kalsada dyan po sa inyo sa Pangasinan, may mga baha pa rin po ba tayo sa mga barangay din po, mga ganun na area?
2: Correct.
3: Doon po sa mga, well, sa mga looban, no, lalong-lalo na yung mga nadaanan po ng mga major river systems po natin, yung Sinokalan dito sa 3rd District and yung Lower Agno River, yung mga communities pa rin po doon ay nakararanas pa rin po ng baha. And sa major thoroughfare po, no, doon sa Romulo Highway, may mga tubig pa rin po.
2: Pero passable naman po.
3: Ay, sa Romulo Highway, from north-south, passable naman po.
2: Oo. Meron po ba kayong mga tinitignan na ibang infrastruktura, mga partner, mga tulay?
1: Correct.
2: O, tinitignan nyo ba? Oo.
3: Meron po yung connecting Alcala and Bautista, yung Hector Mendoza Bridge. Pang light vehicles lang po, kasi tila parang may portion doon na parang humiwalay. So I think the DPWH should assess muna, but as of now passable lang po siya sa light vehicles.
1: Yung pong pasok naman ng mga estudyante dyan, Gov, paano po?
3: Opo, yung mga areas po, especially on the eastern part of the province, medyo nag-normalize na po at pumapasok na po sila. But heavily affected is 2nd District and 3rd District. So, yun po yung mga nag-localized suspension po kami sa province. So, it's really up to the local government to declare kung may pasok o wala.
2: Ayun. Yung mga opisina po, nagdeklara rin po ba?
3: Hindi naman po, hindi.
2: Ah, ito tuloy.
1: Tuloy ang serbisyo.
3: Well, okay. As far as yung ibang part po ng probinsya, may pasok po. But depende na po sa LGU kung nagdeklara po sila na walang pasok po. Kahapon ay, sa holiday, the other day. So kahapon po, nag-work from home po kami sa probinsya.
1: Eh, Gov, alam naman natin na napakarami pong mga kabuhayan dyan sa Pangasinan. Ano, may mga nagtatanim, may mga nagdinegosyo ng bangus. Siyempre, kilala ang bangus dyan sa inyo. Kumusta po ang mga ito?
3: So, they're really heavily affected, no? Kasi ang estimated damage sa agriculture ay 649 million. No, sa livestock mga ito mas minimal lang naman, mga 2 million. And infrastructure is more than 409 million ang estimated damages po. So, kung titingnan po muna natin suma total, talagang heavily affected. Lalong-lalo na po yung bangus kasi nasa mga fish cages 'yan, nasa mga fish pond po.
2: Oh.
3: And so they're really really affected.
2: Opo. Doon kasagsagan po ng habagat, Gov, gaano kataas yung tubig na naranasan nyo dyan?
3: Iba-iba po. May mga communities na alampas tao hanggang dibdib. Meron din po mga hanggang tuhod. Generally po, yung mga nadaanan talaga ng river system natin, doon po talaga malalim ang tubig. At saka yung mga low grounds po natin.
2: Ayun. Pero wala naman pong casualties, Gov.
3: Meron pong isa sa Labrador, Pangasinan.
1: Ano po nangyari sa kanya, Gov?
3: Yung po yung related. I think it has something to do with yung mga sa solar farm po dun eh. Kan accident, no?
1: Opo.
2: Sa ngayon po, maganda na po ang panahon dyan?
3: Improving na po dito sa province, no? Yun lang po, yung siyempre, yung dam po nasa 284 meters na above sea level yung kanyang yung tubig. So I think we're getting advisory na magre-release sila lang isa o dalawang gate nila. So yun po yung inaantabayanan po namin.
1: Kapag nag-release yan, Gov, ano ang effect naman yan sa mga taga-Pangasinan?
3: Dito po sa San Roque Dam, yan po yung ang epekto po niyan, yung mga LGUs or mga bayan at syudad along the Agno River. So that goes all the way from dito po sa San Manuel area, all the way to Lingayen po yan. At along the way, kasama po yung mga yung mga tinamaan ng matindi katulad ng mga Tarem, Bayambang, at saka Aguilar, Bugalyon, yun po yung mga dadaanan po niyan. So, yun ang inaantabayanan po namin ngayon.
2: Ay, ako. Yung mga barabarangay po, sa palagay ninyo, ano at saan po yung kailangan ng agarang pagtulong o ayuda? At ano pong klaseng tulong ang pwedeng ibigay? Baka sakaling meron pong interesado na tumulong po sa inyo pong lalawigan.
3: Well, sa amin po, ang priority naman po yung mga food packs. The province has already provided the food packs. Basically, yung pinamigay po namin ay 3 kilos of rice and 6 po na easy open canned goods. Kasama po ang isang hygiene kit pang pamilya. At ang DSWD naman, we're asking for more, pero sila po nagbigay ng 2,500 na ready-to-eat meals.
1: So,
3: basically, yun lang naman ang pangailangan ng mga tamaan ng gusto, no? More than 200 barangays po ito,
1: Ay, naku.
2: Sige.
1: Sana eventually bumuti lalo yung panahon para makabawi-bawi po tayo.
3: Sana po, tumigil naman yung ulan kahit ilang araw.
1: Nga po.
3: Nahirapan na po ang mga kababayan natin,
1: Totoo po yun. Gov, maraming salamat po sa inyong oras.
2: Thank you po. Thank you.
3: Salamat
2: po. Ingat.
1: Si Governor Ramon Monmon Gico III ng Pangasinan. Eh, ganun po eh. Ulan eh, malakas
2: lahat,
1: na ulan.
2: Kahit saan nakita mo baha, di ba? Eh, kaya lang meron din mga ibang parte naman na may kinalaman din o meron din pakialam yung mga ginawa naman sa kapaligiran.
1: Totoo.
2: Kung kaya't nagkaroon ng
1: maraming yung contributing factor kung bakit humahan ng ganyan, di ba? Magputol kayo na magputol ng puno, pakagin ninyo yung mga kabundukan.
2: Yan.
1: O nakawin ninyo yung pera sa flood control.
2: Yan.
1: Gumawa kayo ng daan kahit hindi sira.
2: Yan.
1: O sige. O yan ngayon.
2: Magtayo kayo ng kung ano-ano mga subdivision.
1: Correct. O ngayon, nilalantad ng Mother Earth yung mga kalokohan po ninyo at nakikita ngayon yung effect.
2: I don't like, sabi ni Mother Earth.
1: Sabi niya, nagniloloko nyo ang taong bayan. Dinipid nyo sa pondo, sisirain ko to, yung pakikita ko sa inyo sa isang ulan lang, sira yung structure nyo yung bago na yan.
2: Kaya nga, nakakatakot. Huwag na po natin hintayin na mangyari sa atin yung nangyari sa Nepal. Diba? Na talaga namang sinagasa ang lahat.
1: Diba? Mahirap.
2: Baka dumating tayo sa ganung klaseng punto, wag naman po sana. Ay, nako. Robert, ikaw yata magbabasa na ito.
1: Ako ba? Oh, sige.
2: Kasi baka, alam mo na, delikading ding.
1: Oh nga, partner. Sige. We'll do the honor.
2: Do the honors. Sige.
1: At, eto na ang ating good news na parami po nagpadala ng sagot sa ating My Money Ka question of the day.
2: Wow.
1: At isa po sa mga naunang swerte sumagot ay si, akalain mo, Jeffrey Gumapos ng Malasiki, Pangasinan.
2: Uy.
1: Imagine yung Pangasinan yung topic natin, correct, partner. Correct, biglang correct. Ito si Sir Jeffrey ay sumagot. Sir Jeffrey, magandang umaga po.
5: Magandang umaga po. Dinig po ako.
1: Opo, dinig po namin kayo. Pero bago po namin kayo pasagutin, Sir Jeffrey, kukumustahin po namin kayo dyan sa Malasiki. Kumusta po kayo dyan?
5: Medyo may kataasan naman. Medyo na hiya ko ng konti kasi kabak-tabak ko sa tawag si Governor.
1: Opo. Binahaba kayo dyan sa Malasiki?
5: Pero hindi. May ilang kalsada lang na matubig. Hindi naman ba. Pero matubig lang.
1: Okay.
5: Pero may ilang parts din ng Pangasinan way all the way to Bayambang na halos malapit na din may ilog.
1: Na
5: lubog na rin. Pero eventually magsusubside naman yan as long as wala ng ulan dito.
1: Very good.
5: Wala nang magiging ulan.
1: Opo. Pero Sir Jeffrey, di yan ang mahiwagan tanong ko sa'yo, ha? Ito ang tunay na tanong. Ready na po kayo, Sir Jeffrey? Okay. Ang tanong, sino ang nagsabi ng linyang, hindi ako ang pangulo ng aking pamilya, hindi ako ang pangulo ng aking kaibigan? A. Senate President Sherwin Gatchalian. B. Dr. Jose Rizal. C. President Bongbong Marcos. Ang sagot, Sir Jeffrey.
5: Letter C, President Bongbong Marcos.
1: Sure na po kayo dyan? Final answer?
2: Final?
5: 500%.
1: Ay, updated talaga sa balita. Tama po ang iyong sagot, Sir Jeffrey. May regalo po kayo sa DZMM. Antayin nyo lamang po ang tawag ng staff para po dito. Okay, sir? Thank you very much and congratulations, sir.
5: Salamat.
1: Lagi pa rin tayo makikinig sa DZMM, ha?
2: Oo.
1: Encourage yun din yung mga kapitbahay.
2: Salamat po.
1: Thank you.
5: Salamat.
1: Thank you. Congratulations. Kalay, may nakinig ka lang, partner. May regalo ka pa from DZMM.
2: At kahit na medyo masama nga ang ating experience dahil sa habagat, may kaunti namang saya.
1: Ayan.
2: Na nakakapagdulot.
1: Pambalance, partner.
2: Pambalance.
1: Diba? Lagi may hope. Dami
2: yes.
1: Na, diba? At syempre, partner, nag-message lang to sa akin. Hindi ko siya personal nakakilala. Pero nag-private message siya sa akin. Dahil akalay mo, sabi niya, hi, Sir Rob. Robert, Miss Doris, sabi niya, pa-shout out po, avid viewer daw sila. Uh-huh. Si Lisa Camurongan at Estela watching from Ortigas Center, Pasig City. Ha? At ang taga-Pasig. Magandang umaga po sa inyo at maraming salamat, partner. Batiin ko lang, ha? Nang happy 18th anniversary.
2: Nang?
1: Nabunol pa akong konti. Ulitin ko. Babawi. Nakakahiya din sa school na to. Happy 18th anniversary, Philippine Science High School, Central Luzon Campus. Akalain mo, 18 years na sila sa Pisay. Congratulations po sa inyo. Matatalino mga bata dito. Alam mo bakit?
2: Bakit?
1: Matatalino ang mga teacher. Ayan. Alam mo din bakit?
2: Bakit?
1: Matatalino ang mga magulang. Siyempre, ha?
2: Siyempre.
1: Congratulations po. Mabuhay ang Pisay, Central Luzon Campus.
2: Ayan. At babatiin ko rin ang happy 78. Ay, mali.
1: Mali.
2: Take two.
1: Okay, ulit.
2: Happy 70th.
1: Ayun.
2: 70th anniversary ang Robina, Universal Robina Corporation. Akalain mo 70 years
1: ang
2: na sila.
1: Galing. Congratulations maraming, po. Congratulations.
2: Maraming mga masasarap na pagkain. Manlu Reyes, maraming salamat sa pag shout out, pa shout out na ito. Siyempre pa, URC Robina Makuntalap.
1: Ay, magandang umaga po. Partner, may
2: pero pa
1: anong sabi nito? Sige, mamaya na ito.
2: Uy, meron ulit ngayon hearing sa
1: Senate. Meron, may impeachment pa rin tayo. Uh-oh. So, ang haharap ngayon si Attorney Michael Poa.
2: Ayan.
1: At ang kinatawan mula sa Philippine Statistics Authority, ha? Uh-oh. Kaya babantayan nyo po yan. Uh-oh. Kay Imson Pangilinan, babantayan mo yan kay Imson Pangilinan. Ayan, may kasalanan sa lahat si Kay.
2: Ay, talaga ba?
1: Sabi ko sa iyo, pag kay Imson Pangilinan, ako po.
2: Nako,
1: sinasabi
2: Imson
1: ko.
2: Talaga naman, bakit ka ganyan?
1: Nasisi.
2: Nasisi. Panagpabati
1: na. Ay, naku, magandang umaga. Mm-hmm. At sa mga taga NGCP, ha, good morning po sa inyo.
2: Good morning. NGCP na siya.
1: Mm-hmm.
2: Ganyan ba?
1: Kaya nakasalanan niya. Okay.
2: The sun grid. Yan na naman tayo. Yellow, red.
1: May rap na tayo. Okay, kunin nyo nga yung ano nito, yung pagra-rap niya. Pare na lang yung ibibigay ninyo kapag may mga anunsyo kayo, ha?
2: Napagka-flash natin, yun na yun.
1: Abangan nyo, ha? Abangan nyo po. Gaya nga na nabanggit ng aking partner ng special coverage ng DZMM sa impeachment trial. Day 21 na tayo.
2: 21 na?
1: Yes. Oh. 21 na tayo.
2: Parang exciting ito dahil si Poa ay matagal na kaalyado ni VP Sara.
1: Correct. Mm-hmm. At syempre sa kinatawan ng PSA, itutukuyin sino na yung mga yan. Sila Lapid, Ontiveros, di ba? Yung mga si apelido, sila aliases na yan. Si Mary Grace Piatra.
2: Si Pusa
1: and Friends.
2: Si Pusa and Friends.
1: Si Belat.
2: Si Bella.
1: Ay, nako. Abangan po natin. Abangan po natin yan. At, syempre, ang ina-expect din doon, partner, posible kung magkakaroon na ng ruling doon sa panibagong schedule.

0: crazy gonna be.
1: Hindi ka talaga kita marinig, kaya nga di ka naman hindi.
2: Grabe ka na ba?
3: Yan, pinawag yung emoji na tayo.
4: Thank you. Ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang 4 Plus Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and on DZEX 1026.
5: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas

0: maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels sa Smile Network.
2: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang Linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
3: pero yan. Pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
4: MNL 48 with 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
3: Oo. Oh,
2: Laklak.
4: Sa kada po,
2: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes ang Biyernes sa bago nitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: We are here. Get ready for the chaotic night.
6: There's me, Jet. A monoblock mips. Monoblock
5: into the Weekly Talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
7: I think it's time to support one. It's time to
8: TV Plus.
5: Blue Talk, Thursdays at 10 PM on Smile, Full FM and Cool TV platforms and featured by at Beautify.
9: Magsabi na alas 8 ng gabi.
10: Oras na para sa salita ng mansana.

0: after a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: talagayan. Pero pagdating kay Boss yung hindi, is na yan.
3: MNL 48 with 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oo.
1: Klak-klak.
3: Sa kada po,
1: Of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
4: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.